0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture, I'm fiend.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Welcome back, Time Check. It's 10:40 in the morning and you're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5 FM.
1: Vibe 105.5.
0: So yun ang, diba? So let's start here. The apology isn't really about words, diba, mga ka-Vibe 105.5 FM. It's about validation. It's about sabihin natin na, uy, may ginawa kang masakit. Mag-sorry ka. Yan nga yung sinasabi ko kanina, nung mga bata tayo, 'di ba? We were taught by our parents to say, "Uy, mag-sorry ka kasi nakasakit ka." Tapos nung tumanda tayo, alam, Diyos ko Lord, 'di ba? Ang dami-dami nakasakit sa atin, hindi wala nang sorry. Tapos yung mga madami pa pag yung matanda ka na, minsan yung hindi sa iyo, kukunin mo pa. Aww. Diba? Tama ba yun? Tama ba yung mga ganun na nung bata tayo sabihin na, uy, mag-sorry ka kasi hindi yan sa'yo. Or mag-sorry ka dahil nakasakit ka. Tapos nung tumanda na tayo, pinag-ano natin siya lahat, kinalimutan natin siyang lahat para lang siya kay kinalimutan tayo. Aww. Okay, it's about apologies, mga ka-Vibe 105.5 FM. It's about someone saying, I know what I did. Yung accountability ba na, ay, sorry ha, nakasakit pala ako. Diba? Or it's about saying na, alam ko yun, masakit nga yun, no? Yung tipong ano, tipong magka-relationship kayo, tas mamaya-maya ng konti. Kagaya na, sino ba yan? Juan ba yun si Rhea? Na nakipag-break lang sa text, ang ganda mo. Ang ganda-ganda mo nun, Juan, no? Nakipag-break lang sa'yo sa text. Ano ba naman yun? I mean, nagsama kayo or may pinagsamahan kayo, kahit LDR man lang kayo, di ba? At least ba to acknowledge yung ano, yung investment of time ninyo, yung pagmamahal ninyo, yung oras ninyo, di ba? Nag-ipon-ipon ka pa ng mga iBugs, tapos yung pala sa text lang pala siya makikipag-break. Ano ba yun? Di ba? And mga ka-Vibe 105.5 FM, hindi naman sa nag-iinarte tayo, di ba? Kapag nasaktan tayo, that pain mattered. Kasi di ba, hindi naman tayo yung parang close-minded na nasaktan tayo ng isang beses, hindi na tayo marunong magpatawad. Di ba, kapag nasaktan tayo, ibig sabihin nun, sukdulan na, umabot na sa rurok ng tagumpay. Diba? And then ang hard truth diyan, mga ka-Vibe 105.5 FM, the wound, yung sakit na yon isn't always what happened, 'di ba? Sometimes the wound is that nobody acknowledged it happened. Yan nga yun, na parang jowa mo siya tapos hindi niya malaman na nakasakit na pala siya tapos ay, talaga nakasakit pala ako sa iyo. Parang ganyan, 'di ba? So, think about also this, ha, yung betrayal. Diba? Betrayal kasi, mga ka-Vibe 105.5 FM, according sa libro yan, betrayal, you will feel betrayed when the person that did the wrong to you is somebody that you value, somebody that you love. Yun, doon nagkakaroon ng betrayal kasi galing siya sa isang tao na pinagkatiwalaan mo. And betrayal hurts the most kasi nga pinagkatiwalaan mo siya, you gave your life, you gave your love, tapos yung tiwala mo, binigay mo doon, tapos yung taong yun pa mismo ang sisira ng tiwala mo. Diba? So when they act like it never happened, maraming ganyan, maraming mga taong ganyan na parang hindi nila alam na nakakasakit na pala sila. Kaya it's very important, mga ka-Vibe 105. Hello to Sarah Jane. Hello to Rhea. Maraming salamat po sa inyong lahat that's joining me here right now. Ah. Ang importante sa lahat, when you have a relationship, kinakailangan nagko-communicate kayo.
2: Wow naman! Wow!
0: Hindi mo sabihin, hindi okay lang ako, babe. Hindi okay lang ako, hon. Parang ganyan, no? Communication, importante sa lahat ng partnership. Yung klaro emrekto sa inyong dalawa kung saan kayo pupunta. Diba? Sabi mo, oh babe, diretso tayo ha. Tapos yung ano mo, yung jowa mo pupunta sa kaliwa. Ano yun? Diba? Hindi tama yun. Kailangan klaro emrekto sa inyo. Kailangan clear talaga sa inyo kung saan kayo patutungo. Ano yung mga intention nyo sa isa't isa? Diba? Hindi naman tayo para manghula. Diba? Mahilig yung babae sa ganyan. Alam mo, yung mga kaibigan kong mga lalaki, mga ka-Vibe 105.5 FM, ang malala daw sa mga babae, ginagawa sila mga manghuhula. Parang kanina lang okay sila, ganyan. Oh, yan, sweet. Tapos along the way, kunyari nagde-date sila, bigla na lang tatahimik yung babae. Tapos sa tanungin ng mga barkada kong lalaki, "Uy, bakit babe? Bakit ka parang tumahimik ka?" Sabihin lang nung jowa daw nila, "Okay lang ako." "O, gutom ka na?" Gagano naman yung mga barkada kong ano lalaki. Sabi, "O, gutom ka na? Tara, kain. Ano gusto niyo mong kainin?" "Okay lang, kahit saan." Yan, gaganyan-ganyan yung babae. Tapos hindi na daw nila malaman kung ano gagawin nila. Hindi nila malaman kung ano ba yung ginawa nilang mali. Yan ang malala sa mga babae. Kaya kayong mga babae, huwag kayong mga masyado mag-iinarte. Sabihin mo kung anong gusto mo. Tapos kapag dadaling ka doon sa restaurant na yun, hindi mo naman pala gusto. Tapos mamaya ng konti, "Okay lang ako, okay lang ako." Hi to move on. Nag-move on ka na ba? Di sana all, naka-move on na. Diba? Hello din. Shout out din kay Melvin Magat na nasa may Santa Ana, Manila ngayon. Umaabot ng Santa Ana yung ating Vibe 105.5 FM.
1: Vibe 105.5.
0: Diba? Pasisikatin natin talaga si Chica Dora sa buong wide world. Diba? So yun, wag nating gagawing manghuhula yung mga lalaki. Kayo namang mga lalaki.
2: Wow naman.
0: Sa mga lalaki wow. Naman, be sensitive. Wow. Kayo naman kasi mga wala din kayong mga pake. Chares. kapag nakita niyo na medyo yung mata ng jowa ninyo umiikot-ikot na, pansinin niyo na yun. Alam niyo sabi daw sa libro, ganito ha, sabi sa psychology, ang mga babae gusto lang niyan, ina-appreciate siya. "Uy, babe, ang ganda mo. Uy, babe, ang bango mo ngayon. Uy, babe, ang sexy mo ngayon." Mga ganyan, di ba? Gaganunin mo, appreciation. Okay? Ang mga lalaki, ang gusto lang nila, respeto. Di ba? "Uy, babe, I'm proud of you. Uy, kaya mo yan. Sige, go, go, go, go." Ganyan. Respeto lang ang gusto ng lalaki na minsan, sa isang relationship, nakakalimutan nating ibigay yun. Kaya, ang nangyayari, hahanapin nila yan sa iba. Ganun. Diba? So, yun ha. Importante yun ha. Ang mga girls, gusto nila appreciation. Kailangan sila yung Miss Universe of the whole wide world. Kung naman ang karapat dapat namang tawagin Miss Universe, ha, baka mamaya, hindi naman mukhang Miss Universe. Mukha namang Miss Platito. Diba? So yung ganun. And then sa guys naman, ang importante dyan, mga girls, respetuhin nyo. Like, kunyari, kung padre de familia siya, kung father of the family siya, i-appreciate nyo yung ano, lahat ng mga effort niya. Hindi yung pagod na nga yung asawa mo pag uwi. Tapos mamaya ng konti, ngaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw na parang, "Uy, ang dami natin babayaran, yung kuryente, yung ganyan, ganun." Diba? Napagod na ngayon tao, imbis na sabihin mo na, "Uy, ano, pagod ka ba? O tala, nika, mag-dinner tayo, nagluto ako." Uy, diba? Yung mga ganun bang mga moment? Kaya nagkakaroon kasi ng mga ganyang mga hidwaan, yung ganun, ba? Diba? So hahanapin ngayon ng mga tao yan sa ibang tao. So ngayon, ayan tuloy, magkakakasalanan tuloy tayo, magiging marupok tayo ng bonggam-bongga. Okay? So, let's go back to the topic, ba? Diba? Na parang in apologies, kailangan lang talaga, meron kang emotional maturity and sobra talaga importante na sensitive ka. Hindi sensitive na lagi kang umiiyak ha. Sensitive ka na, "Ay, teka lang, ano ba nangyari?" Parang ano, alam mo yung very observant po kayo na mararamdaman mo kagad, "Uy, bakit kaya tumahimik yung jowa ko?" Di ba? O bakit kaya parang ano, kanina naman naglalandian kami, tas biglang, bakit kaya tumahimik siya? Yung ganun ba? Yung hindi naman kayo yung parang, "Hala, sige, dire-diretso lang, alam mo nang pagod yung tao, tapos shopping ka pa ng shopping ng mga 10 oras. Di ba? Shopping ka pa ng shopping, lakad kayo ng lakad, kung saan-saan, tapos pag may nagustuhan ka, hindi mo kagad bibilin, "Ay, teka lang, hanap pa tayo ng iba," ganyan-ganyan. Tapos mamaya ng konti, after 10 hours, babalik ka rin pala doon sa una mong tindahan, nakakairita kaya yung ganun, di ba? Diyan kami nag-aaway nung isang kapatid ko. Yung kaming dalawa ng, ako kasi panganay po ako, tapos yung bunso. So kaming dalawa ng panganay sa kabunso, pag may nakita kami, bibili na namin yun. Yung pangalawa kong kapatid, siguro mga 5 oras na kami, nakasampu na kami ng mga stores, wala pa siya nabibili. Tapos ang gagawin niya, naiirita kami dalawa ng kapatid kong bunso kasi, "Ate, doon na lang tayo sa una nating tindahang pinuntahan. Yun na lang gusto ko." Eh di ba, nagpagod ka pa. Ay, gusto mo man pala yun, ba't hindi mo pa binili? Parang ganyan. So, yung mga ganong mga dynamics, mga ka-Vibe 105.5 FM, you have to be emotionally mature na, makikiramdam ka kasi hindi naman sa'yo lang yung mundo, di ba? Kumbaga parang nabuhay tayo dito sa mundo, hindi para lang sa'yo. Kung hindi, para i-share mo yung buhay mo para sa mas nakararaming mga tao. Di ba? Kaya kung ano ka, kung gwapo ka, di ba, i-share mo sa mga 10 milyong babae. Charis. Okay. So in psychology, 'di ba, yung type na ito, yung hindi mag acknowledge or hindi maging accountable sa mga pagkakamali is what they call emotional invalidation. Okay? Studies show that invalidation can intensify emotional distress because it denies a person of the chance to be present, of the chance to be appreciated. The message becomes, not only did you get hurt, but your hurt doesn't matter. Yun yung importante, kaya tayo hihingi ng tawad, hihingi tayo ng sorry dun sa mga nasasaktan nating tao. Kasi nga, tao rin naman sila. Baliktad rin natin yung kwento, di ba? Baliktad natin yung kwento. Ikaw naman yung ginawa ng ganun. Di ba? Hihingi ka rin naman ng, uy, mag-sorry ka naman sa akin kasi nasaktan ako. Di ba? Parang ganyan. So, ang importante sa lahat, yung mga ginagawa natin ng bata, especially ha, yung mga ginagawa natin ng bata, alalahanin nyo lahat yon. Kapag dadaan ka sa dalawang taong nag-uusap, mag-excuse me ka. Kapag nakasakit ka, mag-sorry ka. Kapag hindi yan sa'yo, mag-sorry ka. Mag-say ka ng I love you at mag-say ka ng thank you. Diba? Diba ganun ang ginagawa natin ng mga bata tayo? Ganun ang tinuro sa atin ng mga magulang natin? Bakit kapag nung tayo na yung matanda, hindi natin siya nagagawa? Diba? Kumukuha tayo ng mga jowa ng, alam mo na natin may jowa, kinukuha pa natin yung jowa nila. Diba? Ang malala, meron ng asawa, kukunin pa natin sa asawa niya. Tapos hindi tayo nagsusorry. Diba? Tapos nakakasakit ka na, hindi ka nagsusorry. Diba? Nagbibigay ka ng panahon dun sa isang tao, tapos hindi mo naman pala type, hindi ka man lang mag-sorry. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka kay Ate Bakulaw. So, before we go to the music break again, tanong ko lang ha, hanging thought lang mga ka-Vibe 105.5 FM, may hinihintay ka pa ba na mag-sorry sa'yo? Diba? What apology are you still waiting for? Kasi nga, importante yan sa lahat to acknowledge and to realize, kanino ba tayo nasaktan ng bonggang-bongga kaya hindi tayo maka-move on kasi nasaktan tayo ng sobra nitong taong ito. Then from there, diba? From there, maiisip ninyo na, okay, if I have a new jowa, hindi ko dapat ibigay yung hurt na yun kasi hindi naman siya yung nagbigay sa akin ng hurt na yun, di ba? But most of us, mga ka-Vibe 105.5 FM, do that. Di ba? Kaya nagiging failure yung mga relationships kasi yung mga trauma natin doon sa mga dati natin mga jowa, dinadala natin dito sa present kaya nga siya nasa likuran. For a reason. Tama? Ibig sabihin, okay, part of you yun, lingunin mo minsan-minsan para maalala mo yung sakit nun para as you move forward, hindi mo na siya gagawin. Gagawin mong mas maayos yung mga decision mo sa buhay. Diba? Ayusin. Hindi man tayo nakagawa ng mga magagandang desisyon. Gawin nating maganda yung desisyon natin sa hinaharap. Sa tomorrow, di ba? Hindi man tayo makagawa. Sabi nila, if you did not have a right decision, then tomorrow, make your decision right. Di ba? Tama ba yun? Naget mo yun? Naget mo? Okay, sige. So, balik tayo for some more music. Magpapatugtog lang ako ng bonggang-bonggang-bongga, mapanakit na mga songs na You're Vibing with Chica Dora on here on Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.
1: Vibe 105.5.

lahat ng taong nagmamahal ng lubos, pero hindi sila pinipilit. Para sa mga taong laging nandyan pag may problema, sila lagi ang takbuhan, sila lagi ang takbuhan na laging nagbabantay ng lasing, naghahatid sa bahay, kahit di naman sila. At higit sa lahat, para sa mga tangang katulad namin.

0: 105.5.
1: Welcome back. Time check. It's 11:50 in the morning and you're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5 FM.
0: Vibe 105.5.
1: Okay, let's talk about something painful. Some people will never apologize. Diba? Lalo yung mga manloloko. Yung mga babaero. Charis. Hindi naman lahat babaero, ha? Yung iba sinasabi nila marupok lang daw sila at mapagmahal. Sige. Kuya. Kuya, ilan ba yung puso mo? Parang octopus ba? Yung octopus kasi 24 daw yung puso. May kakilala ako. 368 yung puso. Sabay-sabay pinagmamamahal natin. 368. Sumobra pa sa isang taon si Kuya. Okay, let's talk about something painful. Some people will never apologize. Not because they forgot, not because they didn't know, but because apologizing would require them to confront themselves. May mga tao talagang mahirap mag-sorry. Kagaya nung ano, ganito. Papa ko, mapagmahal din. Papa, okay ka lang dyan, no? Siguro happy-happy ka ngayon sa heaven, Papa. I miss you so much. Papa's girl po kasi ako. So, Papa ko, sabihin niya, ano? Ano nga po sasabihin ko sa Papa ko? Nakalimutan ko na. Happy birthday, Papa! 82 years old na si Papa pala. Yan. Happy birthday sa Papa ko sa heaven. Yung Papa ko, sinasabi nila na, ano, na, wag ko daw siyang pakialamanan kung ganun. Kasi sabi naman niya, kaya daw siya nabuhay kasi para magmahal daw siya. Sabi ko, ah, talaga ba? Oo, ganun lang yun. I mean, sabi daw niya, yung purpose daw ng buhay niya para magmahal at mahalin. Wag naman kagaya nung ganyan na octopus yung puso mo, ha? Shout out lalo kay Melvin Magat. Oh, kilala niya 'yung sarili niya. Huwag ganoon na, huwag ganoon kuya. Huwag mong pagkasahin 'yung mga 10 babae sa isang beses. Some people would rather protect their ego than repair a relationship. There are people who cannot apologize because if they admit the truth, they would have to admit they were wrong. 'Di ba? May ganoon eh, 'di ba? Yan, oh, 'yun naalala ko na. Yung papa ko, sa dami na sinabi ko, naalala ko na. Yung papa ko, he's not the man that will tell you sorry. Okay? But yung papa ko, i-act niya, gagawin niya yung pagsosorry niya. Ganon ka ba? Ganon ka ba? O, hindi ka makarinig ng sorry sa papa ko ever. Pero, mararamdaman mo yung sorry niya doon sa action niya. Yung magugulat na lang kami, biglang yayayain niya kami sa mall, yung mga ganyan. Tapos lalambing-lambingin niya mama ko, yung mga ganyan. Pero kapag tapos naman nun, kapag umimik naman siya ng Biyernes, wala na naman yung sorry niya. Papa ko, mahal na mahal ko talaga yun. At ako'y ganito dahil sa aking papa. Diba? Okay, so there are people who cannot apologize because they are afraid to admit the truth or they would have admit, ayaw nila na masabi nila na mali sila. Diba may ganun? For some people, that's harder than losing you. Diba? You know, these people, evidence, yung parang meron ng screenshot, nakita mo na sila. Diba? Nahuli mo na. Tapos sabihin sa'yo, oh, diba nakita kita? Hindi oh, hindi ako yun. Baka naman nagkamali ka lang. Pangkita na nga eh, diba? Ayaw pa rin aminin, diba? So, and then here's another truth. Some people apologize only because they miss access. For example, diba? Kunyari, bigla mo na lang ginost mo siya. Diba? Kasi alam naman niya na may mali siya. Tapos, bigla mo siyang binlock. Diba? Marami rin ng block sa'yo, no? Yun. Bigla ka na lang iba-block. Ibig sabihin, no, nakasakit ka na ng tao noon, friend.
2: Aww.
1: Kaya mag-sorry ka na dun. Mag-sorry ka kasi. Yun, ganun yun. Diba? Some people, na-miss nila yung access nila sa'yo. Kasi, akala nila kahit may gawin silang mali sa iyo, keri boom boom lang tatanggapin mo sila ulit. Hindi ganun 'yun, 'di ba? Even when well, nasanay naman ako sa mama ko na yung papa ko kasi masyadong mapagmahal. So yung mama ko, I was trained na hindi nag-question kahit isang beses si mama ko. She will always be the same mama sa aking papa kahit alam na naming lahat na merong pagkakamali yung papa namin. Di ba? Maganda yung ganun, di ba? Parang sabi ng papa ko nung kaming dalawa na lang yung may sakit na talaga si papa, sinasabi niya sa akin, alam mo yung ganung klaseng ugali ng mama mo, doon ako namamatay. Doon daw siya lalo na i-inlove sa mama ko. Kaya kahit na mapagmahal siya at marami siyang pinagkasya sa puso niya. Lagi daw siyang babalik sa mama ko kasi nga yun yung reason. Kasi hindi nag-question yung mama ko. Mama ko would always serve him, lutuan siya ng ulam, hahainan siya, ganyan. Walang salita. O kumain ka na ba? Parang ganyan. Gutom ka ba? Pagod ka pa? Ganun si mama. So, maswerte talaga yung magiging jowa ko kasi ganun din ako. Chares. Okay. So, an apology without change. Diba? Yung kunyari nag-sorry ka, tapos gagawin mo siya ulit the next day or the next week, parang ganyan. Tapos same na kwento, same na pagkakamali, 'di ba? An apology without change is wrong, 'di ba? And then mga ka-Vibe 105.5 FM, forgiveness and reconciliation are not the same thing. Kapag pinatawad na kita, hindi ibig sabihin nun na papapasukin ka to ulit, 'di ba? Hindi naman ako kakanta na buksan mo, papasukin ako. Hindi ganoon, 'di ba? Hindi ko mo't pinatawad na kita, 'di ba? Meron ka ulit access sa buhay ko. Hindi na. Minsan may ganoon. Ako, yeah, it happened to me. One time big time ka lang, 'di ba? One time big time ka lang. Pero yung one time big time na 'yon, bibigyan pa kita ng mga spaces pa bago ka makaroon ng one time big time. Okay, intindihin mo 'yun ha. Para sa iyo 'yon. Charis.
2: Wow naman.
1: Okay,
2: wow.
1: You can forgive someone, wow, and still mga ka-Vibe 105.5 FM refuse to give them the opportunity to hurt you. Kasi nga hindi sabi ng pare na kaibigan ko. No one can make you feel inferior without your consent. 'Di ba? Ang ibig sabihin niyan, walang pwedeng umapak sa iyo kung hindi mo sila papayagan na apakan ka. 'Di ba? Tama ba 'yon? Tama ako dun. So meaning, kaya nafe-feel mo na inaapakan ka ngayon kasi inalaw mo, pinayagan mo yung tao na yun na apakan ka. Ganun lang yun, besh.
2: Wow naman!
1: Okay.
2: Wow.
1: So, wow. When apology is not given to you, mga ka-Vibe 105.5 FM, that's okay. It's not your fault, di ba? Saka hindi yun reflection mo, kundi reflection yun ng tao na may maling ginawa sa iyo tapos hindi pa ina-admit na may mali silang ginagawa sa inyo. 'Di ba? A simple word like sorry would mean a lot. Pero sana kapag nagsabi tayo ng sorry, talagang nanggagaling talaga sa kaibutura ng puso natin yun. Hindi, oh, sorry, ganyan. Tapos mamaya ng konti, ulitin ko ulit, 'di ba? Paulit-ulit. So kapag ganun, kakulitan na yun. Hindi na yun paulit-ulit. Kakulitan na yun, mga ka-Vibe 105.5 FM. Hindi mo talaga niraramdam yung sorry. And, ang bottom line dyan, kapag kaya mong i-hurt yung taong mahal mo o sinasabi mong mahal mo, hindi mo talaga mahal yun. Kasi ako, naniniwala ako na kapag mahal mo yung tao, hindi ka gagawa ng kahit isang bagay, isa lang, na alam mo na makakasakit para sa kanya. Di ba? Kapag mahal mo yung tao, iisipin mo lagi yung kapakanan, yung emotion ng tao na yun, 'di ba? Na mas maganda na maging honest ka na lang doon sa tao na yun kaysa, 'di ba? Kaysa na hindi mo naman pala na siya mahal, tapos tinatawagan mo pa, binibigyan mo pa ng panahon. Pinapaasa mo pa. Nag-usap-usap pa kayo sa video call, 'di ba? Parang pinapaasa mo pa yung tao. Kawawa naman, 'di ba? So, tapos biglang i-ghost mo. Dapat hindi. At the onset talaga, magsabi ka na, ah, okay, hindi tayo makaka-proceed dito. Sorry na lang. Hindi talaga vibes eh. Parang ganyan. Kesa yung magpapaasa-asa tayo ng tao. Huwag tayong asado show pa, mga besh.
3: Aww.
1: Okay. So, babalik pa tayo. We still have, 12 o'clock. Ano na pala, sakto, diba? 12 noon na po pala. Happy lunch to everybody dyan. Whether you're in your cars or watching me here on my TikTok or kung nasan man kayo na nakikinig kay Chica Dora, hang in there. Enjoy the rest of the day. Meron pa tayong maraming oras together. Stay with me. You're vibing with Chica Dora on here on Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Welcome back, Time Check. It's 12:46 in the afternoon and you're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5 FM.
0: Vibe 105.5.
1: Okay, so yun na nga. Doon tayo, punta na tayo sa ano. Hello, shout out dito sa kasama ko sa TikTok Live ko si Ray. Hello kay Ray, hello kay Stella, hello kay Joanne and kay Rhea. Hello sa inyong lahat. At hello din sa aking dito. Yan. Alam na niya yon. Hello sa'yo. At ipagpatawad mo. Diyos ko, Lord. Ilan kaya ang kinantahan mo niyan, no? Bilangin natin. Baka mamaya pumutok yung calculator. Kasi sabi niya sa akin lagi kapag sinasabi ko yun sa kanya. Sabi niya, hindi ko alam. Hindi ko na binibilang. Ibig sabihin, kaya hindi niya binibilang kasing dami ng mga bituin sa langit. Ang dinala niya sa langit. Okay. So, hi, Pao. Hello. Ay, na-miss kita. Wala ka na. Hindi na ako nagpapaderma sa'yo. Yan kasi kung saan ka na pupunta. Saan ka na ba ngayon? Sa Maharlika pa rin? Eh, hindi naman ako napupunta dyan sa Maharlika. Kahit dun sa Aquaglow, hindi na rin ako napupunta. Nagpapasaksak na lang ako ng ano ng IV para lang hindi mahalata na stress ako. Okay, so now we reach the difficult part. What do we do when apology never arrives? Okay, when people believe closure is something someone gives us, 'di ba? What if yung closure na yon is something that we create, 'di ba? Tayo na mismo yung magpatawad sa kanya. Kung nakalimutan man niyang mag-sorry or nakalimutan man niya na nasaktan kanya, 'di ba? Tayo na lang mismo yung gumawa ng paraan para makalimutan natin siya. Pero sabi nga dito rin sa nabasa ko sa libro, lahat daw ng minamahal natin, we can never unlove them. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko siya mahal. Kasi lahat ng mga naging special sa atin, lahat ng mga minahal natin, parte yan nung ating storya. So sabi, no one can ever unlove a person. Yan. Tandaan mo yan. Kaya yung hindi mo mabilang, big sabihin nun, hindi mo sila na-unlove, Chareth. Pero, ang sabi dun sa psychology na book na yon, kakalimutan natin yung feelings natin dun sa tao. Diba? Kaya nga minsan, diba, yung mga ex natin, kapag nakikita natin, parang may gumaganyan ulit, diba? Para ka lang, nag-juts. Diba, pag na-meet mo yung na-meet mo ulit, parang nakasalubong mo yung ex, parang gumanyan, 'di ba? Pero kasi nga dahil siguro sa dami na ng panahon na lumipas na hindi kayo magkakilala, hindi kayo nagkikita, parang ganyan. You get to learn how to forget the feelings, ha? The feelings you have for that person. So, hindi na siya kilig, pero it sometimes siguro I don't know din. Ay, magandang topic 'yan, ano? Can you be friends with your ex, no? Pwede kaya 'yon na topic? Pwede bang maging kaibigan yung ex mo? Yung ex mo pero kaibigan mo lang, ha, yung walang landian. 'Di ba, baka mamaya naging marupok ka na naman, nagpalandi ka na naman, ayun ka na naman. 'Di ba? Tas mamaya-maya nang konti masasaktan ka na naman, tas national anthem mo na naman yung paubaya. Ano daw? Okay, ano 'yon? Sige ha, bukas yan na lang topic ko. Can you be friends with your ex? No? Pwede, tas maganda natin pag-usapan. Ako rin, hindi rin naman pwede. Ako wala naman akong, kapag nag-ex tayo, wala na akong balikan doon. Kahit ano pa yung gawin mo sa akin, kahit mahal na mahal pa kita dati, kapag one time, big time na ako sa'yo na nag-goodbye na ako, it's a goodbye. It's a no. Diba? Well, hindi na ako magiging marupok. Parang ganyan. Hi to Joros. Hello, Joros. How are you? Okay. So sabi dito, sabi sa research, mga ka-Vibe 105.5 FM, acceptance-based therapies emphasize that healing often begins when people stop waiting for circumstances outside their control and begin focusing on what is within their control. So meaning, kapag hindi nag-sorry sa'yo yung tao, hayaan mo siya. Siya na lang yun. Diba? Kung ayaw niya, di wag mo. Kaysa naman magsayang ka pa ng buhay mo, di ba? Magsayang ka ng intay ng sorry niya, hindi naman siya masorry, di ba? Tapos hindi naman pala niya alam na nasaktan mo siya, di ba? Nagpaasa sa, nagpaging, naging ano lang siya, naging asado siya, upaw lang siya sa'yo.
2: Aww.
1: Ito kagaya nitong kakilala ko dito. Ang daming asado siya, upaw.
2: Aww.
1: Okay, so waiting for someone to become who they needed, who you needed them to be may keep you stuck forever. Yan yun na sinasabi ko, di ba, way back sa mga episodes ko dito sa Be For Real. Never ever give the key of your happiness to another person. Huwag mo ibibigay yung susi ng kaligayahan mo, yung susi ng saya mo sa ibang tao. Kasi ikaw lang mismo dapat ang nagsispell ng happiness na yan. Okay, Kerry Boom Boom, masaya ka kapag kasama mo siya. Masaya ka kapag meron kang jowa o masaya ka doon, pero never ever ever give the key, yung susi ng kaligayahan mo doon sa tao na yon. Kasi paano kung mawala yung tao na yon? Diba? So hindi ka na maligaya, ganun. Magiging mas sad ka na forever and ever. Amen? Mali yun. So meaning, okay, mas nadagdagan yung kaligayahan mo kasi kaya mo nang ispell yung sarili mong kaligayahan, tapos nagdagdag pa siya sa buhay mo ng kaligayahan. O di bonggam-bongga yun. Di ano ka na, kota ka na. Kota ka na nun. Ano? Pero wag tayong magpakota kasi kukunin na tayo ni Lord nun. Wag ganun. Ha? Minsan din, ano, kukulangan natin yung mga bagay-bagay at sabihin natin kay Lord, please teach me to love some more. Ganyan. O. Yung kaganito, yung motto nito, motto ng kaibigan, mung kakilala ko dito. Please make me love some more. Yung more babae pa na. Okay. So yun ha, kung hindi niya binibigay, again, yan yun ha, kasama yan ng never ever beg for love. Never ever. Kahit ano pa yung mangyari kapag hindi na niya yan binibigay. Ako kasi, ganito ang aking pamantayan dyan mga ka-Vibe 105.5 FM. Kapag mahal mo, kusa mong binibigay yan, hindi na kailangan niyang hingin. Diba? Hindi na niya kailangan hingin na mag-update ka, hindi na niya kailangan hingin na mag-good night ka, hindi na niya kailangan kamustahin mo siya, or kumain ka na ba, or magpaalala ka sa kanya. Hindi na niya kailangan niyang hingin sa'yo. Kasi kung mahal mo yung taong yun, kusang loob mo yung ibibigay. Very generous ka kapag mahal mo yung tao. Tama ba ako dun? Diba? Same is so na kapag nandiyan ka na, natutukso ka na naman, nagiging marupo ka na naman, iisipin mo lagi yung kapakanan ng taong mahal mo. Kasi walang taong nagmamahal ang gagawa ng kahit anong bagay na alam niya na makakasakit dun sa taong mahal niya. Tama? Diba? So, wag nating uubusin yung buhay natin sa isang tao na hindi naman tayo pinanghihinayangan. Iyak ka ng iyak. Ang kwento dyan, mga ka-Vibe 105.5 FM, iniiyakan ka ba niya? O isip ka siya ng isip sa kanya, isip ng isip. Ang tanong na naman dyan mga ka-Vibe 105.5 FM, iniisip ka ba nyo? hindi nga siya affected eh, di ba? Yun. Kaya let us not waste our lives to a person or to persons na hindi naman vina-value yung presence natin, di ba? Kaya mamaya kakusapin ko si Ate Baku. Diba? So ganun lang 'yon. Let's not waste our lives waiting for somebody na hindi naman nagpapa-wait. 'Yun nga 'yun, 'di ba? Sinasabi ko dati pa, habol ka ng habol. Ang tanong, nagpapahabol ba siya? Oh, kung hindi naman siya nagpapahabol, 'wag mo habulin kasi sayang 'yung life mo kasi siya hindi ka naman niya nililingon eh, 'di ba? Kumbaga parang pag-imaginein mo, malayo na siya. Tapos hahabulin mo siya. kahit tawag ka pa ng tawag sa kanya, tas hindi siya lumilingon, ibig sabihin nun, hindi siya nagpapahabol. Yun lang yun. Diba? So, ano ka na lang, hanap ka na lang ng iba. Ganun lang yun. Kasi nga, sabi nila, yung tayo mismo, mga ka-Vibe 105.5 FM, sapat na, we're more than enough. Yun lang, we are asking the wrong person. Humihingi tayo ng panahon, humihingi tayo ng pagmamahal sa maling tao. Kaya yung pagiging sapat natin, minsan tinatanong natin, kasi nga, maling tao yung hinihinga natin. Yung, di ba, lagi mo sasabihin, kailan ba ako magiging sapat? Di ba? Sapat ka. Kasi alam mo sa sarili mo kung paano ka magmahal, di ba? Tama ba ako doon? Di ba? Alam mo yung kaya mong ibigay, alam mo yung kaya mong, yung capacity mo to love, di ba? Hi, hello po sa inyo. Hi! Alam mo sa sarili mo kung paano ka magmahal. So, hindi mo dapat yan hingin sa maling tao. Antay-antay ka lang. Malay mo naman, pag 60 years old mo, dumating na siya. Diba? Ganun lang yun. Try and try again. Parang ganyan. So, ibig sabihin, kapag hindi nag-work to isang relationship, carry boom boom. Next. Diba? Huwag nating sayangin yung buhay natin sa isang tao na hindi naman nagpapahabol, hindi naman tayo minamahal, o hindi naman tayo binavalue yung presence natin. Wala lang sa kanya. Okay? Okay. So, cut tayo ulit. Ano ba yung mga instances? Let's try to think, mga ka-Vibe 105.5 FM. Ano ba yung mga instances na miss natin yung opportunity? Baka mamaya tayo rin kailangan din mag-sorry, 'di ba? Baka mamaya masyado tayo nagiging selfish kaya nag-fail yung relationship natin kasi meron din tayong hindi nagustuhan yung ka-partner natin, 'di ba? Baka mamaya kaya ganun, hindi rin natin nakikita yung mga sarili nating pagkakamali. Kasi sabi nga ng mama ko, it takes two to tango. So meaning kapag hindi nag-work ang isang relationship, dalawa naman kayong nagkontrata niyan, 'di ba? Tama ba? So hindi mo pwedeng i-blame lang dun sa taong isa yung pagkakasawi ng inyong relationship. So meaning kayong dalawa may point diyan na meron kang nagawa sa kanya na hindi lang niya kinikwento sa iyo. Ganyan. So baka mamaya tayo rin mismo kailangan ding mag-sorry sa kanya, 'di ba? Ayaw mo mag-sorry. Mag-sorry ka na. Yes, Cleo, correct dyan. Correct ka dyan. Pride ang pagsasabi ng sorry. Mahirap. Pinakamahirap yan. Di ba sinabi ko na kanina, mga hardest words to say. Thank you, I love you, tsaka sorry. Pinaka sa tatlo, sorry. Kasi nauunahan na, bakit ako magsasorry? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, ah. Bakit hindi mo tingnan sarili mo? Ikaw rin naman may mali, ah. Diba? Parang ganun ka agad. Imbes na tayo na mismo yung magbigay ng sorry, 'di ba? Iintayin din natin yung kabilang partido na mag-sorry muna sa atin bago tayo magsabi ng sorry. Huwag ganun. Okay, sabi nga kanila kasi ang mabuting tao, 'di ba? Ang mabuting tao, ibibigay na niya 'yan. Hayaan na niya 'yan kasi nga ang mabuti tsaka yung masayang tao. Hindi na niya, ako ang lagi kong iniisip kasi, kung kunyari, hindi naman ito magmamatter. If it won't matter in 5 years, or it won't matter in 1 hour, di ba? Kung hindi ito, yung itong sitwasyon na to hindi naman ito makakabigay ng value sa buhay ko, bakit ko bibigyan ng isang minuto ng buhay ko itong isang sitwasyon na to? So meaning, ako, I've never begged for love, I never run after love, hindi ako yung para habulin ka kasi alam ko kung ano yung kaya kong ibigay sa iyo na hindi mo kasi kayang ma-appreciate yun. Yan, 'di ba? Ganun lang yun. So kaya ko yun, 'di ba? O pinagpalit mo ako sa isa, pagpapalit kita sa lima. Sabay-sabay pa lima. Okay, so we'll be back for more. Ano daw yan sabi ni Cleo? Proper and open communication. Yes, yan ang sinasabi ko, honesty, consistency, tsaka communication. Yung kung sino ka nung una ka niyan nakilala, kailangan hanggang mag 50 years kayo together, ganun ka. 'Di ba? Hindi mahirap sa lahat yung nagpe-pretend ka na tao. na hindi naman ikaw yun. Diba? Lahat ng mga sinasabi mo, hindi mo kayang pangatawanan na ganito ka, ganyan ka, ganun ko. Kapag hindi ikaw yung, kapag hindi yung tao mo yung pinipresent mo dun sa relationship at nagpapanggap ka ng iba, mahirap mo yan na masustain. Yan yung mga chances na mafe-feel nung kapartner mo na binitray mo siya. Kasi pag nalaman niya yan in the middle of the relationship na hindi mo yan sinabi sa kanya, sasabihin niya sa'yo, eh ganyan ka pala, ba't hindi mo siya sinabi sa akin? Diba? Doon nagkakaroon ng mga sakit-sakit ang mga relationship. So join me still, marami pa tayo, i-wrap up ko pa to. Pero 1 o'clock na, 1:02 in the afternoon na, medyo na late lang ako mag-open ng program ko ngayon, kaya extend ko ng konti. You're vibing with Gika Dora, only here on Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
0: Vibe 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: J-Lo. Ya tú sabes.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: guy.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

kunwari yung saan-saan ka nagpupunta, inom dito, inom doon, di ka man lang nagsasabi sa akin. Nag-aalala na kasi ako. Hindi mo na nga ako napapansin eh. Uh-huh. Hindi ka naman ganyan dati ha. Buti pa sila at hati, nagagawang kamustahin ako. Kung

0: ikaw yung laging naiisip ko.
1: Wow, ang best.
0: May problema ba tayo? Puntahan mo naman ako.
2: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You've found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.